ipe miran ta ba gbadura wa ro angele wa lati fun wa ni ese adu awa ṣugbọn ni igba kigba ti ba ti gbohun mi soke si ọkọ mi ti mo gbe ọ lọlọwọ ori mi baba bi o atabatubo na.

Eyan to ra nu da ni kokore o. Thank you Father. Tori pe baba mo wa eyan loko. O je kaye temi mo. Jesu mo wa eyan loko. O je Gino di song. Oluwa o se. O ja yo koruko re lenu mi. Oluwa o se. O ja yo so mi di da kuda. Oluwa o se o. O ja yo gba. Kabiyesi re baba gba.

0: Emi yo gbe oju mi si ori oke won ni. Nibo ni iranlowo mi yo ha ti wa. Iranlowo mi ti owo Oluwa wa. Ti o da orun run aye. Oun ki yo je ki ese mi ki o ye. Eni ti pa mi mo ki yo to gbe. Ki esi eni ti pa Israeli mo ki to gbe. Be ni ki sun. Oluwa ni olupamo mi. Oluwa ni ojiji mi. Ni owo otun mi orun ki yo pa mi ni igba oso tabi osu pa ni igba
1: your voice your music your glory
0: yo pa okan mi mo oluwa yo pa alo ati abo mi mo

Eyan to ra nu da ni kokorin o. Thank you Father. Tori pe baba mo wa eyan loko. O je kaye temi mo. Jesu mo wa eyan loko. O je Dino the song. Oluwa o se. Oja yo koruko re lenu mi. Oluwa o se. Oja yo so mi didakuda. Oluwa o se o. Oja yo gbala. Kabiyesi re baba gbala.

0: Emi yo gbe oju mi si ori oke won ni. Nibo ni iranlowo mi yo ha ti wa. Iranlowo mi ti owo Oluwa wa. Ti o da orun won aye. Oun ki yo je ki ese mi ki o ye.
1: Listening to Glory Entertainment Radio.
0: Ki esi eni ti pa Israeli mo ki to gbe. Be ni ki sun. Oluwa ni olupamo mi. Oluwa ni ojiji mi. Ni owo otun mi orun ki yo pa mi ni igba oso tabi osupa ni igba oru oluwa yo pa mi mo kuro ninu ibi gbogbo yo pa okan mi mo oluwa yo pa alo ati abo mi mo.

Aye mi ni Oluwa. Iwa laye mi ni Oluwa. Gbogbo nti mo ja mo lo ni Oluwa. Emi to fun mi ni Oluwa. Ade to fun mi mo fun ni Oluwa. Awon mo to fun wa a fi ni Oluwa. Igbega to fi fun mi mo fi ni Oluwa. Ade to fi de mi lade mo si lele mo ni Oluwa. Emi si to fun mi mo fi ni Oluwa. Oba to seru doba mo ni Oluwa. Oba to meru doko pelu omo alade mo ni Oluwa. Won ni beru ba mo nuru a mo peda sugbon emi gangan oyin omo mo mo wi pe o ti ase fun mi. Ko se sakawe, ko se fenu oyin.